jara tsa gompieno 66% ke probability ya pula. A go bolella gore no pula ke tlona. Ke tla dula ntse ke na ya ka ntse tsena yana. Ebile temperature tsa rona teramo ke 18 degrees Celsius. Gona go futumetse le ga e le pula, le ga e le gore pula e ntsena. Gona go futumetse ga go bate. Wa bona. O bona te ga pula ena go sa bate. Na gana pula ena go bata. Gore drop nyana fela e ka go tshwarang fela ya pula fela o tshwere ke sehuba. Wa bona. Tshwantse e bele gore wa bona ga ke bua yana ke itshwara ka tla gore ga nkare ke buela ko godimo fela a tla utlwa ke kgothola. Ya, so ke tshwantse e bele gore ke itshwara ke kgona yaka a broadcaster. Kgona go user talente ya me ke buela ko tlase fela o nkutlwe sentle. Nna ke buela ko tlase ke atumetse mo pela mike thata gore ke se ka apeletsele gore ke a goa ka ntlha ya gore ga nka goa a o tla uka. Tauka. Ya, ke mosimane matona, mosimane matlamagolo, mosimane malabo, roto bo borokwa. Ba re ke one mike, ska ba lebala re gasa go tlologa go tswa ko diphaposing tsa kgaso mo radio station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Re le ko Carltonville, re le ko Merafong City. Ya, ke mo re leng teng yanong ga o re batla ore kry-a kwa khutsong location dilo e bidiwang gore ke Ikhayalethu section. Ikhayalethu section ke mo e leng gore o tla re kry-a teng moreetsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Ya, ke mo e leng gore o tla re kry-a teng yanong. There's something that I'm missing here, fela ke tla e lokisa. Ya, ka ntlha ya gore ke a bona gore so se ke se misang fano fa ga se le siko ke matsapanyana. Ya, ke matsapanyana yanon. Tshwantse e bele gore se fano fa ke tlo lokisa e bele gore ke a se kry-a. Ya, yanong Ikhayalethu section ke mo e leng gore re mo teng mo radio station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Ga o batla gore gore etela o ka re etela. Ga batla go dira kgwebo le rona re founele ko 081-451-8586. Ebile email ya teng ke merafong360radio@gmail.com. ya, ke email ya rona ya ga o batla go dira kgwebo le rona. Ebile ga e le gore ga wa founa ka dio tsa kgwebo, ya o ka nna re tshwara fela ko 0814116426. Ya, ke nomoro e leng gore o ka re tshwara ko yona moreetsi wa station sa mantla sa Merafong 360 Radio. Aron, ke tlo leka ka bonako. Ke a bona gore Timan Express se tsaya le teng. Ke tlo leka gore ke mo tshware moreetsi, ke bone gore a ke a kgona go mo tshwarana. Re Timan Express, ya, ke kgale ke sa golagane le ena ka ntlha ya gore ka ntlha maemo ntse re le mo gona one mic ka Sevenda ba re vo one mic ke bantse ba le go tlasa maemo. Ya, yanong gompieno ke a solofela gore ke tlo kgona go golagana le coach ke utlwe gore gompieno o re tshwaretseng. Ya, coach mantse ke kula man. Yes. Yanong Oscari ke itaola tse ke kula ya bobola man, ke a bobola le yanong gore ke ikgogile fela ke ntse ke bobola. Ya, ke ikgogile fela ntse ke bobola yalo, ke re wa itsekeng a re bobole re ya ko pele, re tla bobola re ya pele. Ya, ke se e leng gore ke a se dira yanong gona yanong moreetsi wa station sa mantlha sa Merafong 360 Radio. Ya, go dumedisa go tle mo leng teng mo mosong wa gompieno. Yanong re ke tseye tšhono e ke re tsarang tsepe makgotla ikgotlela ke mongwe wa rona, mongwe wa dipurapera, mongwe wa kalfuti. Ga ke itse gore ga weather e le yana o dikologa ka dicoxe kgotsa o dikologa ka maoto, o dikologa ko mmetseng kgotsa o dikologa kae, fela o tla re bolelela ga nako e ntse tsamaya gore o e dira yang fela.
ke tlo tsaya tshono e ke go

0: No, ke lemogile gore ke tshameka dilo tse wrong. Ke a solofela ke utlwile something ya ka message ka re no motlhomong ke ena ya ga ke itse gore go diragalang ya ga ke itse gore go diragalang fela moretsi ya ke tlo re tlo ilokisa gape moretsi wa station sa mantla sa Merafo 360 radio, your precise local global connection. Lena one mic on the easy breezy breakfast show. Itse dilo tse di na le gore di tlhakatlhakanye batho fela re tlo di lokisa moretsi wa station sa mantla sa Merafone 360 yano yano a re isimolola ko ntlheng re tlo isimolola ko ntlheng re bona gore ga re isimolola ko ntlheng ga re isimolola ko ntlheng e ka se loke na yo tsarantse pe makgotla ikgotlela mongwe wa rona re ketse tšhono ke godumedise gotlhe mo leng teng yo ke re dress ya gago ke a solofela gore e ready kakalfuti ka dikoxe ka dikausu mo tapeting mo metseng kgotsa mo concreting go tswa mo go wena mongwe wa rona o tlo re fa tsona di feleletse gompieno tlo re fa tsona di feleletse yaanong o seka lebala gore ra bobola ga re dira di-mistake yana e ka ntla gore popolo e ntsi fano fa yaanong ya ke yona fela kgang eo moretsi wa station sa mantlha sa Merafone 360 radio yaanong ga ke tlo senya nako ke tlabe ke senya coachu ke utlwa gore coachu o re tshwaretseng moretsi wa station sa mantlha sa Merafone 360 radio ke tlo senya nako re tlo dira fela yalo re go tlhompe moretsi go tlhompe re go fe ditshwanelo tsa gago yaanong coach dilo di lokile ka call line 2 ka fao nka go tsenya na a re simolola gape re bona gore ga re lokisa a e lokile na Thabang
1: robala ke tlholego ya go tsoga ke mohau
2: This is your sports news updates with T-Man Express, the Slender Boy, Thabang.
1: Tumana motho montle ke a go tumedisa mo tsatsing la botlhano letsatsi ke la Friday. Lwetse ya tlhola fela matsatsi a le sobe le borobedi. Ke tepe di soma mabedi le borataro. The Slender Boy. Thabango kwa keditswe. Merafone 360 radio. Mo sa metshameko. Ke pagamisa seatla saka sa moja. Ke be ke re ke dumedisa botlhe fa o pharetseleng ka tsebe mo letsatsing la gompieno. Station sa mantlha sa go ratwa kwena. O ka se batla. Station se ga o ka ke wa se kry-a. Mme fela ga o tsena ko kaya letho. Go Carlton Villa ya ke teng mo yang go se fumana teng the Slender Boy abare line 1 madume matsatsinga la go pieno ke be ke tla ka mokgwatlelo tsa gore fuma nepo ga ba re sia fuma e ke tsa metsameko ya die be tsana mo tsatsinga la go pieno le tsatsi la maopane go tsame dilo mo tsameko o le mo no si fela wa petwe premiership Orlando Pirates ba tlo stopa sa Tren City ka no dilipedi go le fena mo tsatsinga la ka moso Richard bana le sekukuni United ka ura ya boraro soma mararo fela morago ura ya botlhano Polokwane City bana le Amasulu ka ura ya borobedi Kruger United bana le Stellenbosch mo letsatsing la Sontaga Golden Arrows bana le Kaizer Chiefs ka ura ya boraro Milford bana le Durban City Marumo Gallants bana le Orlando Pirates soma mararo fela morago ura ya botlhano Jax Galaxy bana le Chippa United tarlebele Premier League mo letsatsing la kamo so Tottenham Hotspur bana le Aston Villa soma mararo fela morago ura ya bongwe Brighton bana le Arsenal ka ura ya bongwe setlhopha sa Everton bana le Ipswich Town Newcastle bana le Hull City Nottingham Forest bana le Coventry City matsatsing la Sontaga Bournemouth bana le Liverpool ka ura ya boraro Leeds United bana le Crystal Palace Manchester City bana le Sunderland Fulham bana le Manchester United United soma mararo fela morago ura ya botlhano La Liga ka ura ya bopedi Getafe bana le Malaga Atletico Madrid bana le Real Madrid soma le botlhano fela mo morago ga ura ya bone Deportivo bana le Real Betis soma mararo fana ra ura ya borata Valeri bana le La Fuente Valencia bana le Real Sociedad perle bena ko marafonga junior league ba ne motse dikota segale soma le borato ba ne motse dikota segale soma le botano ba ne motse dikota segale soma le busupa Golden Stars bana le Aston Green Mambas bana le Blackpool Red Lions bana le setlhopha sa CSA Dito bana le Barcelona ke o ne motse dikota segale soma le borato ba ne motse dikota segale soma le botano dito bana le Barcelona Red Lions bana le setlhopha sa CSA Green Mambas bana le Blackpool setlhopha sa Aston bana le Golden Stars ba ne motse dikota segale soma le busupa setlhopha sa Golden Stars bana le Aston Red Lion bana le CSA setlhopha sa dito bana le Barcelona Green Mambas bana le Blackpool tlaketse dithapo tse ke boele ka ko line one Deslander Point ba ngwa kwa ke ditswe Marathon 360 ratu ke kobene go tsetse tsa metshameko mo nakong e nna le wena tara boe gape re kopana mo nakong e sa fediseng a pelo pekere tanki gabedi tanki gararo Slender Boy aba romela dithapo ka ko line one.

kanti sina muva liyabukwa ongafuni ukusuka siyamgudla uyazi vele siyabududula and the foodless group usikhuthuza amagugu.

sawong boni, triumfani sa nonyo. Mga balagay po, uso ko tugawe. Wano yang telela, tunga sawong boni, triumfani sa nonyo.